0: witwa Razaro aryanye ku mutumba wa Mwango nawe tukuramutse tukwifuriza kugira igitondo cyiza. Udasi Makadonga wa Minga Kayuve tugenda tumubona Elias nga onye matana kana kiri munywayi ku mwango wa telefone no. Katwa kirundi muvandimwe ku murongo wa kabiri. Allo. Mwaramutse neza.
1: Waramutse neza nawe.
0: Turameze neza cyane gose.
1: Ndakumbe bino bimeze neza kabisa.
0: Warayimone ngaho.
1: Yego kabisa.
0: Ariko je namaze kukumva ko batari kumenya turiko tuyaga nande.
1: Ndi chomozi.
0: Chomozi chomozi.
1: Ndahari kabisa.
0: Sawa sawa. Gitondo cyiza kuri nde chomozi.
1: Shimi mana Jean Claude niwe muri kumwe ngamo wenda gutyo.
0: Ndagushimire cyane vyimva mutima ndi kumwe na Mathieu.
1: Ati chomo bya to gidinga nanze nereke za muga kongo mbona. Mhm. Aba na bakatu.
0: Mhm.
1: Baya ne ukaserubwe na ukaserupa ko wili Jean Claude ni Alexis de Tener ko ka ko ko na wenda chomo bya kongo ni.
0: Mhm.
1: Ambassadeur mu zungange buhanda kase inde perina mu kinindo pela ko musanga mu tamu ko ngwa inde ko ngiwe. Namubayari ubusenge na ngiri abandi kicyo mudera kongisha cyane cyo akaririmbo.
0: Sawa sawa.

0: kana kirundi munyanyi maya mirasi kumuhuza lo mwaramutse neza
1: nimone
0: nawe ndumva ko ari misigaro mu rubuga turiko turaganira gitondo cyiza kuri nde misigaro
1: amone abagize ngundi kwitira banwa amenyesha makuru bagize ngundi kwitira mu rambo rya abafundi
0: ego
1: amone umutango wayo wanje wibereye mu rambo rya abafundi ariko amone kwa mutama yake ngo yankware n'uwo jana amone amone ubuye nga mu rubuga no mujyanho wiwe ariko amone ukamutwa mu rugingo ariko amone kazi bawe bayibereye muri Kenya ariko amone umwe n'azina za mwaro ariko amone ubuye ayera mu rutaka na bahasa na Mohamed mu rugara mu rama namane kame kitira aho ibyo wagiye reka mbone igihunye mu hota mu igiriyo reka mbone no gutemera mu igiriyo reka mbone no gihunye ari kaje gihe ntare reka mbone no ubunye majori na miyaga na Fabrice Nyamiyaga reka mbone ubunye bahamaze ngaho nyakararo na cisha hayo no ubunye hapugiye aremye ngaho nyakararo reka mbone uyu ubunye unye nga anye kidiyo kamu tumaritereza mwene no etiene nga hamu ijenda eka mwene no unye unye ikunye tinga iku ibagari kamwene no uchiri nye nga ho onye iku ibagari kamwene no unye kitogo mu ijenda kiwara henga mwene eka mwene unye etiene nga hamu kinongo mwene no unye kilambu mu kinongo tini wira mbe no umi kuwa mwene ati ya ti eka mwene unye chikenga hamu busoro na pasikati wiyewe kamwene madresi nga uka itajunu mbujangho wiyewe kamwene eyansi nga imahango reka mbone n'umunye bigora abagabo ngaho unye mu kinindo kini wirambire no unye unye ya unye unye ngaho unye unye kati ngaho mu rugobe reka mbone n'uyu unye unye ngiri abandi reka mbone n'uyu unye cyo mu gabyo ku mangoti ya kumbise reka mbone Abraham ngaho unye kwirante ne reka mbone n'uyu tona ngaho no reka mbone n'uyu unye le minye ngaho bubanza reka mbone unye unye ngaho ne unye wano wabafana n'umwami w'ishyamba reka mbone unye unye nga unye Elias nga imahango kintu birambiye n'umuryango wawe turarawukunda rwose reka mbone unye nga unye ukarabere nga mu kinindo kintu birambiye mbyo yarabakunda rwose reka mbone unye unye Fabrice nga anye mu rubuga kintu birambiye no unye unye unye gatatu nirambire mzira ukunda n'ubujirari ngari busimba tumisimirambire reka mbone n'unye makado ngaho unye minga minga kayuvi ngaho unye nirambire reka mbone n'unye reka abanywani bose bagize ndundi kitire kuri abo ti nirambire mzira abakunda nta n'umwe nibagiye nirambire mutu mutu mwidwa mungu ti nirambire
0: sawa sawa
1: mirakomeye n'ubujirire ngaho unye muri Amerika n'unye
0: Nuko nuko ugira ibihe byiza.

0: Reka tuve mu rubuga twakira undi munyayi ku murongo wa telefone no.
1: Jean Claude.
0: Oui, tu yaga nande?
1: Yataro ni yataro.
0: Nga onye muri rutani mwangu.
1: Nango ayiraro.
0: Mm, gitondo shiza kuri nderadze.
1: Ndaro foti kusiya.
0: Mhm.
1: Makado makado ngaho kwingona. Uri omega sinzu kongo tatiana. Mu Januari. Uri arufa. Ani kai nyangu bat.
0: Butuma shikiye nubwunyenera zaravuye ku murongo nga ku mutumba wa mwango giharo atashama kado giharo diriano musongozi buno yanwari Alphonse nga ivumwe Yohani na Cyril muri America ngo bagire ibe byiza atungimana Audas wigishu binyakigina ngo igitondo ciza kuri Yeremia barumpoza ko Emmanuel niyukuri consolata wiri Edimo aba bakora mu ruvumera mvuye kure bose ko nabime nda Adrian Ndayikeje Adrien abo bose ngo bagire ibihe byiza. Viane kurushe ngo igitondo ciza ku bavyeyi bawe n'umukunzi wawe ari hose atitagata natwe bwenyene tubasomera buno butumwa. Abakuzi ku izina rya Viane bose na Rubavu n'uyundi wa Yesu ngo bagire ibihe byiza.
2: Ugira neza. Ivuze birabawa.
0: Mubabe ni wa mwana nyabu yagi busengara mutsa co muzi. Yohani ngiri yabandi Petronia na Evangeline n'abana bawe bose ngo bagire ibihe byiza. Eric baramuzi ku izina bya byankandondera muri Kigoma kajya ikasuru ni mu gihugu cy'u Tanzania ngo igitondo cyiza ku mugore wawe araho ku musenge ibutaganzwa muri buhumuzi Makadona Bosco na Mapano Pastori w'ishengero rya Methodist Jimmy Irutingabo aho kurubaho na Marisero nyene aho kurubaho ngo narwege nyene akundi kiti ngo tugire akatondoke Silvestre imukike ngo itondo cyiza kuri sheri wawe mwubakanye mu kinongo nawo muvuka na bose baramwawe Eric nawo sikana na Kwizera na Thierry n'umuganga mujyasoro bo banaye bagira ibe byiza Nzobarushima na Dominica avuka ajya mu kindo ariko muri kano kanya ari kumugwa mukuru ubutunze ngai kiriri mu gitondo cyiza cerekeza ku muryango we mukashaka Vanessa Benita Justine Lolette Rosette ijide babyeyi n'abagenzi bawe ni wabibagenshi imirimo na Jean Claude Bosco buhanza Claver Makado bigora abagabo cyo muzi Razare Mishimusi wangozi nga Isa wangozi nga mga sekibu ye Aritine mubusoto na vine na bea kumusagana na vetruwa Delfine Divine Claudine Beatrice Mama Naisi Abo bose ngo bagire igitondo cyiza Ikanakira umunywanyi ari ku murongo wa telefone alo

Nuko nuko nuko nuko timbegu uwo musurizi na n'uyu munsi nyene ku munsi w'Imana ramutse incuti abakunzi n'abagenzi bifuriza umunsi w'Imana mwiza na cyane cyane uciye ku murongo wa telefone ndabona uwundi munywa wanjye ku murongo allo umunywanyi wacu ndabona ga telefone katamukundiye arasubira twakuri nimero ni ya indi nyene wifuriza umunsi w'Imana injuti umukunzi eka n'umugenzi isango isango niri

0: Reka karyohera aba bose nk'aba bare wonse hari igombyi. Aba ba George eka naba ba musongozi ngaho kugwa inkona nizere ko mumeze neza.
1: Wongo check.
0: Mhm. Aba ba misigaro ngaho mu rubuga ba Filiberi nizere ko muri ko muragira umunsi w'Imana mwiza.

0: uti niko salama.
1: Angeniua yule, mana mtu si mtu, jini si msukule.
0: Isazi tanu zilarumanye neza na neza hari ya kuri kontenere ni hari ya muri sanode kwa file kwa jamze. Jamze chunda mukiriza prosperity tuvyumva kumwe. Chumubwi ati niko salama. Kwa kirundi munywanyi kumuronga lo.
2: Lo, mahoro kongori.
0: Mahoro neza. Tuyaga nande.
2: Viane muri komine
0: genda
2: na munara gitega
0: ya higitega viane makuru yawe
2: ubu tuvugana ingaha nyene muri ati yatiga makuru ni meza kwe
0: ego ndamukiriza inshute bakunzi nabagenzi bagukumbuye bose bahari bugendana
2: wambe no bote wanyi nakweje kwa bali
0: ego
2: ndawa na abyeyi wanyi nge na aho mucisho
0: ehe
2: ene patri kumaha nyene muri ati yati
0: ego
2: Ego na nandi kwa naleo nali. Nalili imbo.
0: Ego.
2: Nalili imbo kima na kari koko wazwa kuru musu ima.
0: Mbea umri azia tiku herere na magana hebo na viani.
2: Angine amande hii nduni kilitile hakuwa kuituka kwa adamu.
0: Uchunda mkirizu witu kwa uyu jamze.
2: Ego.
0: Na prosper nga ukulisano do kwa fire.
2: Au kui komite oza tina angora na umutuishu wa njene nuhu ili kwa jani yuzi nenda mwe waki
0: sawa sawa yeah
3: kukui na bana bana bana na sijui wewoku exi
0: murongo wa telefonu hundi mnyuanya lou lekangu sawe wigire kure ima ronji kwe gire changu izimye
4: mungoro
0: wii
4: nisawa
0: tu ya ganande
4: Mungia kana prana Juma kako kini
0: hali. Ah, mzee Juma. Juma.
4: Taa.
0: Amakuru yawe.
4: Kini sawa fintas.
0: Ah, higu ingo na wambari yekwa risawa.
4: Ah, shaku kingo na niyo chukati mkotulio chulaka tuu.
0: Ego.
4: Ego.
0: Ramuti nchute bakunzi na bagenzu here kuri baba hungu baringa wako chuma bosu banda mkirizi.
4: Ah, baba kuchuma kena chukati kukaturi kumenga wako watuto mtoerani.
0: Ehe.
4: Eko reka matuwa nguru ya kuri wewe
0: Ndagushimire vyimva mutima
4: Hanyuma sefo na wende itami yukuri zaha
0: Ehe
4: Luo mitapa yume
0: Ego
4: Ini wabi ya nisu zewa hanyuma sawepo nasi Naro kanyene
0: Ehe
4: Na makatonga uki mwona
0: Ego
4: Eko reka chempo na opuse Ayuma chembo na hamu wadi itapewa Ayuma nasibu wadi wenda hanyene mubu kandu wadu
0: Ego
4: Ayuma chembo na hamu kwewa wadu na presita Ayuma chembo na hiri ya nga hamu kakoma
0: Ego
4: Ini bagi ya hamu kwewa wadu Minya wenda Numukore wanje kipo na jasine Numana wanje kamutakiku kumana senia
0: Wanyuma juma
4: Wanyuma reka chepo na Mbamutengo tigamu kingwa na mwote Kati kukina jajuma kukuma na matahari
0: Buwana juma ngushimile chane
4: Komera mutamu
0: Sawa tuakiru hundi mnyuanyi kumuronga lo
5: Hello
0: Oui
5: Uravugana na Nduwimana ngaha mu gasasira.
0: Nduwimana umeze gute?
5: Acha ndameze neza kongore.
0: Mu gasasira gute?
5: Acha kazuba kariko karaka kwetu kwetuze kwinywera uburi isike.
0: Eka.
5: Yego.
0: Ariko mu bumwe mwigerera?
5: Acha byama.
0: Kandi ubanze kwarira hajya karizo mu ngwi niko gakuru.
5: Acha kujya kwigwe kweri.
0: Sawa ramutse rero nshute bakunzi n'abagenzi.
5: Reka mere kuwera umujyango wawe wose.
0: Yego.
5: Reka mbore n'umushyeri wanje yibere ngaho muri mutambu yitwa Perise.
0: Yego.
5: Reka mbore n'umuntu ukorana ngaho mu gasasira yitwa Posiyana. Reka mbore mwene wacu niragira ngaho nyene mu gasasira.
0: Yego.
5: Reka sine ukibagira n'abadada sabadada ngaho mu gasasira bose ndabifurika uw'Imana mwiza.
0: Yego.
5: Reka mbone kati ngaho mu rugobe reka mbone kirambu mu kinongo. Reka mbone warandine kujya buzopuko cyase mu migende. Ndamari mu gakara. Reka mbone ngaho nje ngaho mu rugobe ndabone mu gyuko.
0: Yego.
5: Bana nyabuye reka mbone mubabe. Kanje ngaho mukanya ndabone Michael Sayitisi nyabikoye.
0: Yego.
5: Ahayo.
0: Mhm.
5: Kanje ngaho kukira ndabone yarasha mateka.
0: Mhm.
5: Kanje ngaho chomo zingaho kugaseru.
0: Yego.
5: Kanje Damian munyamuhanga.
0: Mhm.
5: Rusangi abanwanyi budi dukiche da ipitu imana mwiza.
0: Ndagushimira cyane ndu w'Imana.
5: Yego, amundabira karimbo karoza muhando kweri kimana kanjike ku mutima kweri kimana.
0: Karoza muhando.
5: Asa kweri kara asa gaja kweri na gapenda sana.
0: Sawa sawa.
5: Aya haya.
0: Aya. Kamlevi ni umbe yumbe njia. Korero na karimbo gatuma umuntu yibuka uwiwe. Gacumubwira tumeze neza. Suko bwana konda konda
6: neta cyane ni mujisha n'umumburugutwa
0: benzela komiza ku murongo wa telefone wundi munywanya ho ari ka gatelefone ndumwe akamiza arasubira twakuri nimero ni ya indi nyene karirimbo ni miza nk'amuryohere cyane uyu Rusiano Mutariano karyohere Livingstone hariya muri Eden na Timba hariya ku Burembera nawo kwibagira bicakira ngahe nyamaboko na kamera ya Simeo mwese mubananye kumeregwa neza reka nakiri wundi munywanyi ku murongo
7: no
0: wi
7: mahoro ni
0: amahoro y'Imana bane nawe
7: nawe wakubane nawe hafi
0: tuyaga nande
7: wa mwana nyabuye
0: umwe mubabe
7: yego
0: nariko ndibaza ko wamaze gushika hariya kwa Murobeli
7: na hake kwe bari ko batanga gukubikira isongo songo
0: eka
7: natinde ngari muneza neza magata mitone migera nka ko karonke
0: aho ku karonke
7: ndiko negeza kuduka mu minako kabisa
0: yego
7: e hano kwa runse ngire mahenere kizi ni kamere kuri wewe no wamujyango wawe rero
0: mhm
7: ni siye mu Murobeli ndari kusinda bazu bari kapere
0: yego
7: azo yandi kuri ndinga mu ngwe
0: mhm
7: Ego. Yego abantu bazi kugira umwana nyawe akimirambi
0: ndagushimira cyane bwana mubabe
7: sawa sawa mutama mateka
0: ni washika hari ndamukirize muze lunchenge
7: ari hayi makari kwa bahere tutuma na masenge ndabizi ari kwa ba
0: sawa sawa
7: hayi mutama hayi naishi wa power
0: penzi la komizani mizito naishi wa power ikiganiro ni turamukanye twe twari njora kibandanya abari ngahe igitega gute ko ntabumva

0: kirundi munywanyi ku murongo allo allo allo ari ka ga telefone karafise kibazo umuntu w'Imana
1: yana ngora na maresu
0: hagarara neza basa pore sana ndumva atari heza iganiro ni turamukanye tube twari injora kibandanya nakirundi munywanyi ku murongo allo
1: Ndi tangye se mwigenda. Rasa gose byaje.
0: Uzura muraba ku muntu umubwira ati wibuke kwigerera.
1: Neza cyane. Reka mbone prosesi twikomenga. Kambone n'ukirenge.
0: Ego.
1: Niwo byas.
0: Yagita
1: nunga kwijane.
0: Reka
1: mbone rosona n'umufasha wiyo.
0: Ego.
1: Reka mbone umudamu waje n'abana banje. Mbone papa na mama ngai mukiki.
0: Ego.
1: Mbone data uko na mama ngai mukiki. Reka mbone ngati simaze ngana uriye siko tusangira ubwato. Ega te mwana uwitwa Fabrice.
0: Ego.
1: Akaririmbo. Twafanguye kubona imyishu kwa Shantari.
0: Ndagushimire cyane.
1: Ije mbona Shantari ngaho mwigenda tubabandanye wita gatika.
0: Nawe nyine ndibaza ariko arakumva.
1: Na Bill Gates ngaho nyine turi kumwe ati ngubonge umunsi mwiza.
0: Sawa.
1: Na Thierry ngahaye na Matias ngahaye babandanye bita gati.
0: Thierry wari wamwibagiye.
1: Nawe namwibagiye se namubonye.
0: Nawe nyene uramusomya.
1: Neza cyane ka tujye kugukire.
0: Undamukirize baba motari bo ngaha mwijenda bose.
1: Basha bose na bashinga na babuhunga ngaha ndababona babandanye bita gati.
0: Sawa saba ka karirimbo kabaryohere.
1: Nariko ndi mwana ngera mu gwe muri Julia ngaho.
0: Ari kabanza some duke.
1: Iya manda some ndazi adasome ntiyoro nka yavuga atatangwa kujugumira
0: irega gakuru umuntu inutwatsi utwarizo
1: neza cyane komera ko naje
0: sawa

0: Ikiganiro nituramukanye tube turarinjiye urundi munywanya ari ku murongo. Hello.
1: Mita Kongore.
0: Wi.
1: Maramutse neza.
0: Amahoro y'Imana bane nawe.
1: Yongera horane nawe mutama mate. Kumenga w'icyuma muri kumwe ni.
0: Niri na Maria Kaneza.
1: Mungire mubisahira munda wongo na ibihori ndi na Maria Kaneza ati arakugumbiriye.
0: Arakumva.
1: Ewa ni miti mnyishi bwana Kongore.
0: Wahorahi.
1: Aka genyene nahora ngaha nyene mugabo mbanda harubundi bwoko katamukika genzi ka
0: ari kugumukubita ho mwikorose
1: a mwikorose nyene nguma nkubikiranya nyene nyene ntembera nkubira nyene nyene ibintu bigenda neza cyane
0: norube uhengamiye he
1: aka nubu nyene niho ndi umwanya niza ariko turaganira niho ndi ego
0: akazubu kabona gute
1: akazuba ni kenshi cyane ni kenshi ntiwokumva
0: ego
1: Ego na cyane cyane rekare y'intasha z'amenda zihere kuri wowe Kongore n'umuryango wawe.
0: Mhm.
1: Sembo nari na Maria Kaneza nka mpunga bwite matwana agira ibihe byiza.
0: Ego.
1: Ega nkuru de shimira imana tigira ibihe byiza.
0: Mhm.
1: Eka nse mbona bensa ngaho tigira ibihe byiza.
0: Ego.
1: Eka ngaho kandi se ndahabona Siriro tigira ibihe byiza.
0: Mhm.
1: Eka nse ndahabona Matiya habona Yesu tigira ibihe byiza.
0: Ego.
1: Amwe gusanga amenye cyangwa kuri mwese bisamirize indundi kiritire ndabipfurize ibihe byiza.
0: Ego.
1: Bamwe bitaye ageze kanyera muri komini matongo ku mutumba murambi zone bangana ipfurize umunsi w'Imana abavyeyi banje ni cyere kare pere mbere kare hamwe n'abarayi general bose nabo tuvuka nabo bashimira Imana cyarindagije Imana one for hamwe na ntakiri uti Imana jiribe. Aniyo nemera Odeline irakoze Josiane hamwe na Nsabye Imana Dorine gifisha ka Kirifoza na nza Imana Krotiri Dechisha Marike na nindorera Emmanuel ti umunsi w'Imana mwiza. Kanifu kumusu ima na mngiza mandirangaho mumbaba nuwe pasikazi na haba na bewe dipine Chantale Riese Inesa mgena keni na mandirangaho imuhanga Dionise na Kristiano Kuruhoroki Kumusu ima na mngiza na bangando ndela krote na mgene wabo jamari Kambone na Simoni ngaho nyene mumbaba si kumusu ima na mngiza Mbone kanezio kumusu ima na mngiza vilikunza poro wa mbisi na jamu kiso kumusu ima na mngiza Karape ringaho kumusu ima na mngiza Kambone buhanza ati umunsi w'Imana mwiza umunsi w'Imana mwiza kuri Arufose ipfumwe hariya muri Ruyigi Juvenal bisinde bya Ruyigi ipwenge coche na Reverie hamwe na Yaman umunsi w'Imana mwiza do hariya mu rugabano tigira ibihe byiza rubera intwari iti ibihe byiza kanifurize kandi umunsi w'Imana mwiza nije imbere na Rambere baringa muri Republika ya Rwanda intwari rusangi ya Congo
0: yego
1: Kurize kandi umunsi w'Imana mwiza siri wo muri Amerika kandi turaheba i Nairobi muri Kenya uwa Jerome ngaho i Kigali na Sumate umunsi w'Imana mwiza reka nifurize kandi umunsi w'Imana mwiza mwami w'ishyamba haherereye tigira ibihe byiza Mr. Chomoz umunsi w'Imana mwiza Remi Kukayetaje mu Busoroti umunsi w'Imana mwiza Oscar hariya i Nyabiyogiti umunsi w'Imana mwiza wa Kenya na Claude na Yason ngaho i Gihanga Damba muri VDT umunsi w'Imana mwiza
0: yego
1: w'Imana mwiza kuri Bera ngaho ku Musaga Anne muri Petrua ntibage u Eric ngaho igihanga ati umunsi w'Imana mwiza umunsi w'Imana mwiza kuri Mbazo Mutima Abbas na Mabuje ngaho mu Kinama umunsi w'Imana mwiza kuri Roger Shuster ngaho mu Gihosha umunsi w'Imana mwiza kandi kuri Franco ngaho mu Gikungu na Fabio Pe ngaho oya ku Musaga na Kindi Safari Mapoko ngaho mu Nyabugete ati umunsi w'Imana mwiza Eka muri rusange nifurize umunsi w'Imana mwiza ingendanye zisamirize indundi kiritira ntibagiye wa mutama bunwa yanwari nuwe Elene ngaho imagamba ati umunsi w'Imana mwiza ingendanye zisamirize indundi kiritire atanu umwe nkuye mwo bose ndabipfurize umunsi w'Imana mwiza akaririmbo
0: yego
1: akaririmbo kajya ku musaraba karirimbwe n'umugwire wa Boti Ministries kanezere abagwaye abapfunzwe abari mu ngorane zitandukanye zibandanya mwihangana nta mvura idahita
0: ndagushimire cyane bandanye kwiryohererwa
1: murakoze cyane mugira iteka n'itekane mugiraho muba mwubahwe umwami imana abarinde se kibaho yozana na hose murakoze cyane
0: urakoze cyane nawe ugira amahoro n'amafaranga mu mufuko bwana Norbert
1: Sawa sawa abandi ku izina rya Norbert ndahabona imana bose tibandanya mwitagatira
0: Sawa sawa
1: Ciao ciao

Nukonu korerore kamba ndababgire ya nyifatu wa Denise. Denise lendi kondaba ya girabandu bimana muriwe. Muriwe mumutima. Afisi nyifatu ngiya bagabo. Afisi nyifatu ngiza bagabo. Nyifatu ziwe ni ngiza bantu babagabo. Rimwe na rimwe rero cy'umumenya ko inyifato yiwe iragoye. Denise ni wa muntu akunda ko yoboneka mu bandi. N'umuntu akunda ibintu byiza. Ni kwameze. N'umuntu yamana indoto yo gukora ibintu kandi akifuza yuko ibyo akoze bimugirira akamaro kandi abishikako. Yatanguye gukora ikintu akirangiza arukaruka kirangije. Denise ni wa muntu akunda ibintu bya beikali nkuko bivuga mu Giswahili. Yego, arakunda ibintu bya beikali, arakunda ibintu byiza byiza. Denise ngo ni wa muntu yisanzura kandi rero ngo arikunda. Yego, ngo arikunda. Uri kurande gabiri Denise ntumuzi, si wawe si juti yawe. Urasa kumbinyuza. Ngo arikunda. Ngo ariko kandi ngo arakunda arivamo ko yoza imbere ibintu byose. Ikindi kimuranga Denise ngo ndavuga menshi, avuga iyo hageze. Urashobora no kumuhonyora ukirenganira. Yego, ngo ndavuga menshi. Hari gihe rimwe na rimwe ngo gufata ingingo ngo bimugora. Denise ngo urashobora kumurenganya akihorera akakuri uko agenda. Aho usanga barige n'abariya bobo baca bawuvuguta bakawukunwesha bagushoboye. Ariko we suko. Suko. Yivugira make. Yego. Ariko rero arakunda kwiyumvira kenshi. Bitaye ko ngo ariyumvira imbere, ariyumvira kazoza kandi n'umuntu afise umutima w'impuwe. N'umuntu afise umutima w'impuwe, umutima w'ikigongwe. Ukaburondera umuntu afise umutima w'impuwe w'ikigongwe ni kwa Denise. Nuko mukanye ndabana ngababwira.

0: Uwonde munuwanyi kumurongo, alo alo.
1: Mauro Mauro Santos.
0: Nisawa.
1: Ego turakomeye.
0: Tuyaganande kubutwa kuyurihe.
1: Ba muravugana numuwanyi windondi kiritire erike ga mukininde.
0: Yurike mukindo nisawa.
1: Ego nokuri na mahoro turashimo wimiteka.
0: Byoba nivyo akaririmbo bube basukunda nakahe.
1: Akaririmbo nakaruvera kwe kavuga ati
0: turabaza vya vyuma nta kibazo bidukundiye urazi.
1: Reka rero nduge nga muri munara yabutanyerera muri commune muri commune Kirundo. Abona umubyeyi wanjye rewe neza kamaze ndamubwira ati ijoro ryiza.
0: Ego.
1: Abari nabo tuvukana ariwe Nizigimana Gerard ayo ndi kubwaherize na Nzoyisenga ati bagire ijoro ryiza. Kanje nga kujya amarangara ndahabone wabamotari ariwe niyongere ati ijoro ryiza nabo bita Posiyani ati ijoro ryiza. Nabo bita Efuremu ati ijoro ryiza ati banze ku izina rya Shimimana. Ngaro kangahe ujumbura mu kinindo ndabone bo bitayira koze tijoro giz no bitayino sana bo bitawuri vye tijoro giz nibagiye na Norobere ti mugira tijoro giza tira tinyenega mu busoro ndabone chege chege ti ijoro giza ti yuri no bitaye zekere tijoro giz ti akaririmbo karuvura kabanezere mwiri joro
0: turagushimiye
1: Assalamu alaikum.

0: Alo, alo.
1: Alo, alo, Santo.
0: Amahoro.
1: Mwane za mwuzo imamu.
0: Niende tu yagu tukwa kuyuri hei?
1: Rakeze nga mkini ndo amande ya karavere.
0: Aha, mwuga watresu ni mwugu izina. Niende tukwa kuyye?
1: Afuga na nabu haanzi.
0: Buhanzi, umwe kute mwuga?
1: Ata, zenu mbibina eme zene za kabiti.
0: None kutangumiri za kani, nzi kutagwaya mafitigo.
1: Oya na mafitigo nguwae. No. Ata, naka pula nuna kukare kago, ya hone sawa.
0: None jege zukati kago shadruate, eh? Ndichu iwone?
1: Spiriro na ula mwe meze spiriro kabisa asa spiriro tukwanza ya akumbi sini witagati
0: sawa sawa
1: ibu weka sambo na uye na mjango wa
0: ndago shimi
1: ibu weka nzimura korode simi ima na ame sumako vosu gindu likiditi sambo na mjango wa njunga humo kukove awana wana na mdama ndi wa gitero jizangiri awande riki kamu wana mjango uwe kazinga humo rukono mjango uwe Eka mbune yoro ni muu aringawa mugu wa anda atikirizoro jidawa mutamba vunwana wale nuwe herena noroberi aringawa mukanyosa karabe nga epe anda atikirizoro jidu Jigwara wakabo iza ake nga humukini indo atikirizoro jidu Dominiko aringawa ikiriri chege nga humuvutoro reminga wakaitazi kirege nga humuvutoro Arifine aringawa humuvutoro atikirizoro jidu
0: Sawa
1: mbune deo nga humuvutere atikirizoro jidu Nhibagie eriyatu wakasa kusari ya ae atikirizoro jidu Na ayo kuhigiro maikoro ngaho kuhigiro Nsinyabigo ya kuhigiro na domeka atikirizoro giza Saidi aringawa mkanihira Maritino aringawa mutambu Nyeranza aringawa mutambu Beka mbune wala nile hujabuzubu na aligisi veterineri Na evarisi ngaho maranza nyeri atikirizoro giza Jamari kumuhigiro na jamari mugakara atikirizoro giza Utunda kakata kumoka divine na runita zibana Tanto si kabanda yang kan nezereza ini awa nguan yura tu yang dundi kritire bo si bapa bapa kagera begini di dorong giza monu ima.
0: Ada kuturi ni betul awak ni tu kunci koneksi akai.
1: Selama koneksi na kare uli kubra nak boroba kamanze kiri sana masih tan.
0: Oh ya yang huru ni yo.
1: Ego giri dorong giza bukan Tanto.
0: Turagu shimiye.

0: Reka twakire umunwanyi wanyu ari ku mugabane wa Amerika tumwakire. Allo.
1: Allo.
0: Amahoro amahoro.
1: Ah, mahoro cyane ndagarutse kandi burya bacye umugane ngo inzira nziza wicamo kabiri.
0: Nakarenga nakarenga turasigaranye iminota ibiri imbere yacu. Reka tuguha kanya kugira ngo ubifurize ijoro ryo abari ngaha, abari hiyo. Ndetse abari ngaha hanyuma umurango mwiza bari hi.
1: Reka mukurangiza.
0: Aha.
1: Wari wari wateguye ibiganiro kandi burya burya nawe wakoze amasaha. Kazi ku masaha y'umugoroba twari kumwe.
0: Twari kumwe neza na neza kuva igihe cy'isaha 6 nari hano igihe cy'isaha 9. Guys cy'isaha 9 nino natangura gusamirana.
1: Kandi urabona ko ibintu byagenze neza byabaye kujya ku munono bazi ibiganiro byinshi badushikirije kandi bari baduteguriye byaciye ikibiriri aho ndaza ubunyene mu kanya nawe ubwo mutangure utanguye kwigeranya ka gakaratasi wari wateguye ngo kugira ngo udushikirize ibiganiro bigende neza.
0: Yego.
1: Reka mvuge nti ijoro ryiza na wewe abari ko barakumviza bicecekeye abagwayi abari mu bwasho cyangwa bafite ibibazo bitandukanye kuko ikibazo si kimwe cyangwa si kimwe ni byinshi bitandukanye bose ndavuga ati baguma bihanganye umwana irabibona burya ikintu cyose cyafise umwanya.
0: Yego.
1: Marite hariya kubera twatanguranye kare hari akariri akakaririmba mbere nk'uko aduza gatoya ha mucumira mate wegeranye kwa rukaratasi cyanke yakaye wateguriye mu ibiganiro.